ambigambura kujo muhonge ngungondo muhonge nu chimutaro mahina chararapo de kachita binei pofyanje peri nao uhonge wongondo mbwi aye baku ndino ndio munyo yulu makuharo akwa hanyanya omweme ano upyu na murugondo rokoma muho sharwe makukara upyo wingi ombepo mai chiti mai ungirwo kubibi vanu mai vuko manene okupikira ko utokeronga ko tuko ndwandulo ko ushiro keno kubale kuno bikambo bitoba tubo omweme no upyu no lomba lombundu ko chirutenga nai akuja imbo peri nao o zongado na mokubale made eruruka no kiaruka pe hiyo chachi pekara muhinga achia pito mindi ndatu omo hambo umwe na ishi ochiye ashiru ade aruka pehi made ka eruka chia kapito mito mirongo ibali na ine a mo murongo na mbali wo mahatenya adeka waruko achia kapito murongo muhambo umwe yo mapete ewa mo chomo mali piti chia pito mito mirongo ibali na hambo ndatu muhambo mbali mali ka ita chia pito mito murongo na ine muhambo umwe yo mapeta iya nyinga nyinge memunu yefronga nyongwa ngubo macho putuli fa ndimuka fa vandipara Grace angwa hange macho putuli fa ndipara ochifona hapo Grace okochifo kuma mpura tenene tuna mini kwa kae kwangu achikuru mundu wanje ngume jiwa ko chifo pamwe nawe okayombo omurongo na ine na mirongo yali na ambo umo agra wa wo muyu na mirongo yali na ambo mbali aru apo murongo na mirongo yali na ndano au so ambo mbali na mirongo yali na mbali okana indo murongo na mbali na mirongo yali na ambo mbali wena no murongo na ndato mirongo bitatu epa ko murongo no mirongo yali na ambo mbali chibando ambo mbali no mirongo yali na muyo helao na findi omurongo na ndato no mirongo bitatu erindiro bamba jo ambo ndato no murongo na muyu onjopo bandu otie lo murongo na imwe no mirongo yali na imwe wakati mamulilo ambo umwe na mirongo yali na mubyu ochedoro wo murongo na mbali no mirongo bitatu na ndano oshahe undo murongo na ndano mirongo bitatu na ine mulolo ambo akamulilo murongo no mirongo yali na ambo ndatu ochorumo murongo no mirongo yali na ambo ndatu ukakobero ambo umwe no murongo na mubyu kure nkuro ambo mbali no mirongo yali na mubyu nuortuber omurongo no mirongo yali na imwe okaho ndano no mirongo yali na mirongo bitatu na mbali oka kararo murongo nambari no mirongo yali na ambo ndatu oka ukoyo omubyu no mirongo yali na mubyu okongo murongo na ndatu no mirongo bitatu omaruro hambo umwe no mirongo bitatu omuthi omurongo no mirongo bitatu na imwe ondango omubyu no mirongo bitatu nambari opu omurongo na ambo ndatu no mirongo bitatu na ndano oko bikengo hambo umwe no murongo na hambo umwe ochaka to murongo na imwe no mirongo bitatu nambari ochineno ndano no mirongo yali na hambo umwe chiwarongo omubyu no mirongo bitatu outapo murongo na imwe no mirongo bitatu nambari oushondano no mirongo yali na hambo mbari shomera mutumbo hambo mbari no mirongo yali na hambo ndatu ombwengo hambo ndatu no mirongo bitatu ohamu yeko murongo na hambo umwe no mirongo bitatu na ine ochodonjio hambo ndatu no murongo na hambo ndatu Teres Bay omurongo na ndatu no murongo na hambo mbali Tsumkwe omurongo no mirongo bitatu na imwe Tsume okabifume omurongo na imwe no mirongo bitatu na mbali Edorongo ndondano no mirongo bibali na mbali ocho mwife omurongo na ndatu no mirongo bibali na hambo ndatu Dangi ah kae kwachi kulomutena wakaenda sheri banga makune Alperta hoveka wo DSTV hoveka installation good morning moro bawe yitebe etangyo ndiko utanje bwa utubina byo kako shike to mifaro bwa alika ne ekopiro uye mali utundino ekopiro uye ro chimbere ombata thaneno yekopiro uye ro chimbere ondino gatuhamikire mbatu kakumina thana tuliko obira ro hamba muna lukuru Gatua mikiremba uliyo munda wemaka yako chila hii kezo kukara Opuo tu alile wepa kato woina demwe no Kwa hatu lungathana mobila uli Daka kako chila chehu Kako Moro Owandupepe hatho kupenduka Me njibwa anti mukakare mbopo mukotona kumunia ujapenja kukaenda ye Shinene mbo ombo bo Omba bo Woworefe bati Posiang mbo alume nubo batuta no wakaye nubo batuta babakuto mbwishe bapami fofes kuna bata badaru barora mabecha tukamulira kuja made munika bi ndahabere kolonjo no de ndahabere kolongo bono de ne ya kuhepa nao ale kwata mondi biti bi kabe ngabe fero bitoto byo upyu kabe fero bitoto byo upyu no nga lile ku chwa kifo mulilo nayo ndande made hauka mburu mbepero kiye kuotifa ngale made tuka iyo katalo hunguri andapa muno maino yembo peri nao si kucha ngungu kotoe sebatu hili nina ngaye kiwatu wako mulungu yekoli munu kwa dhore kwa kuno mdhore laika hako dhango mwede ne wakarara kucha kwa dhore posia kukucha anje peri nao pondi mwa penduka ulili pondi mwa penduka ulili mwira ono siuro hongora wakonja nao ulili ngandaro atokuro ndaiko atoki enda ko UK ave bali kujana wandu wako jatuli kanda veja tutoka kunyira kuma hiwo penje bwa

0: ngo babetwa bongama baetwa mu hostel ya jumoye bagura mu hostel hostel yangama kayo horo mende oshwa na changama bana nyumba chawe twa baetwa iyo horo menda be ungwa mu hostel yangama obakwate baki pahewa abase wango abe hara ayo kusa hostel ngifuta kwa weka ngaso hostel yo horo mende ponga hino horo mende mai futu mishiri o wamiti vizanga madhe akura wana shemba chima ave akura no mamale wakusha wandu mana shewe so kutu o hostel chima ave akura atuta ngasi shu wana shemba kawefa kwa kwa tewao o skole hiya edhele mawe toro ave aruwa o skole hima yeguruka mawe toro ave koto wangu nongu o wana shemba veito skole veri mhostel ouze ui yao lidi kukusha koskole siya edere hostel iye edere koskole siya edere kodo miti vida do hostel do danga mampondo hostel vesha oka nawe kura meno vanashe kusha ve uinje cha shima ve iorondu o andu mambe vika ku hostel ve futo ngalido uze uwetu namba nombo Oshivita na okavira kompa ndanje orondo akwate veri kongama ngai no imuruwele ndo himbiri muruwele momombe mkombepo wana chewendo bomba wana chimba hive utuka ulimba ngandipo mawe kamino o transport doku ya ruka o zimbundu hukara mkusha skwele siya uruka siwa konje wala hondo kabe kaetwa shimawe kotoka mbo hostel kaya uruka eyo ndo skwele siya uruka Vekaro shiwe kengunda kabea ya urura. Kakuna wadige, kakuna shike, kakuna hara ndo yukujanga hino. O shiwe hiri mananao. Rumwe shiwe ya weka ongelela peno mwere ume nguwa lako ngama. Onguwe shiwe, onguwe ka ongelela puye mbo uri. Mwere mwese mkwate mwese kano uwe okuse vero anashemba. Mundo hostele kaya ya uruka. Okusa ogle umbo munga tunaomba. Wabande shiwe mwa tutangasi nga hino horome nema iwa tere. Osiasi yekewe tora kwa kwa tewao kwa sipahewa. Situ hena mbwiro po nambo kaparu kaze ulisi. Mbwa anache mwe liwe hita. Na iwa aru kire mhostel we hita na hii. Ya, nambano, sashimba heje, sambika yende kwa murungu. Ngunda mbili mwa mahongero nao ulili hina ku ya pita muo. Obongonje zondo puze liwe linao. Gunda muruparo mahongero mehingire muruparo mahongero rondu orondwa eto ohonga ko kusha maru batere kusha hiro asito hito iri kwamba nganda ekaenda puno director ayingo nganda ye kupaturo njira kusha rasimba ngabe ito skolemba nonje ya guru kaina opera peka no matoke ndo mi tirire tunda nderi ngondo basha dia volunteers
1: Uwiri anjiri.
0: Skole nisa ita ya uru kabara ya urakusha ngawe hongo wanashe nao. Awe tororo, awe niwe tatu. Nawe la urakusha mutu kabe na kuindro na mawe tarewa nao. Ngandushima oromende pia toresi. Oromende ya bango kutora nganda ya jivata iso lo posti. Omiti rimbi akulonga uningi iwe. Shua shangwa ku akushango the requirements kushema kupahwa shike na shike na shike miti limi soko hongango mwiona pehe kusha makupahwa wa miti li deno sherero o hina isi sheya o mutengwa shivikuwa miti li shivikuwa nguro deputy director kwa miwa communicate njira wa posti la piti nudeno sherero alikana hirero wana shewe tumbo ujangawe ave ya rukomunda ave diskarajo sherero ujangawe apula ya hindi Wachita nao, awe apula, chiva apula na hii, o iya kushaweo interview, ika salo interview. O domiti ni wetu mbakadhali mwolisti kaparu kaze uti. Waka kare lewa kusha, kako wandu wa mkurombo kuwe ilikurame tuto kuhifitisa, mehite me interview. Waka hitisi oroma andero, o umandu awe hatu urunga kaparu kaze, Vandre mwesteje chitenga ulisi. Kushinashi, achi hacha tero vandu,

0: hewa osi nashi na amambiri mumwe wandu vachipa hewa apia tuke chihamena veningire kuisha ngati avuke ko director ngati avuke ko governor kuisha vanashemba ovanashemba ingira rakaro chiherero vakamburwa nashemba kuva ko January ngamba nganai ochiherero kashina kuchito kuvehumba nawo chimene uliri na ngave pa mwana kuisha ave doro mwashi omumitiri imwe na imwe wa imwe chiherero vekuhonga pamwe pove paro mwana kuisha mave doro avi vekae mokuhongwa mo makweve ochiherero choskwela chidaevere indiwo mbo vekano anachevekaenda vekaenda kumurungu okina chimundu iya kurama na chiri ko ministry ngo o le mitire na lakasa ngo interview nda kavea pointiwa no alikane shwa na tuvuve na wa katina kusha katu pa ho miti lana membia pa onda ngo mana membia o tulimo kusha onando do mitire shovan mabe kamuna ko yungura no mba vakambwa na chikuru no vahongwa veri nao okusha kave pahero njira nyima pia ave avia komonditi wa mashuwa na veri olomitiri o shimashio shi olomitiri chiri nao ngundambi hii yako murungu noho kwa ambie hii ama nako
1: kakoto urungu kaenda muhona wadu kaenda uruwele
0: ii me kaenda kama nga uliti o erero mba batu wangu kuyambia nyondangi kwa numba njero mba kero kwa skoli ashi pahewaji Tenga inele mungu landu wa mahali ronguri mkakasa mwela mahali ro Oshikando jipe yobi nabi oskole mba mambo no wike namba Yara yuwa hepa uja hiwa la kiko jipahewa Na jipo masere wetano Kambura utiri wa mada utfaro ina kiko jipahewa Asiti nao Erero namba peno vandu shashin mohe emba Hima tuku morati wane imba Beno uli pura kushamashu wangu wangu wetu Weri mbo wahanga uka kwa matuwe watere Baitero mbatiro kujipahewa o company mako omahwa fishing pitwa limited njanjiro imelandita po 13.5 yokuisha tura ndo kulia wana chimbo mbili kwa chipa wambu utitimbo mundo horome nambi ya tora kwa inambi ya walele kwa skole ngo batwalele ya ihengo okusha kwa inambi sana ino kwa shiwa na shivuwe peno ombatu ndasa na ngo kupe na mbawe wangu kubati za ngundo mbatu za nyumati hepa tulina Alikana ya njero unawari utatumbu ulili, mtongwa mwaranji, jipahua shiringo, wikulia vivada, na indi vivada lata, wanduwe tumba munga vea vehenda ngombe, ya shiki veshiwa. Uso vini vya uto huko mga makundi ya kongwa, ukosi waka vivada na mbano. Njia njera rukua kushonjira, jipahua munda hii na mtongwa mwaranji, kaya rolo kutumwa ngamba ulili, tukonja na wanjira ndesa nango ulili. Shimo munga mehungene mehingirie po andu achipahewa mashimba ndakuveri hungiroveni bano mashimbisa kuisha kakuna njira kakuna injo injira kuhingira korati wakai kambura ngunda ovongoveka ve kambura bilianga pokati kokuisha mbitwa rombuve bilianga pokati mbika ze ngombe kote ngunongwi mashimbisa kuisha kakuna vongo ze vaza uliti shina shimwe kati yava kakuna kliniki ovandu wa mukuru ngunda veri mavongo njira ndo uliri nga hindu kumapeha ndakuna opekara peno mobile clinic yokuisha Kutiliniki ya nga mapo yotungu, hiyo ndangu wa hitu wa mumweze po, mweze potuwa ni mumweze kutuwaro kamuno, anduma kwa yetu mbeno michife, kimu na mbio mbe kamburo za opera, mumweze na mumweze, uwa nduwa mguru weka rango, ugunda vya mune temba, okusha shiwe karo, mbio itia manuka, wahanga ukana wa uli. Tunodonjo mbonde ni ngonza toporo wa wandu mbea mbali mbe kara kumbe ungura, imwe nega yu ungura na hii, imwe nji ungu njiba tero wandu njiba nolongo mbeza wandu nguna ndatu nguna mbali nguna ndano kutuwa kusha peno uze onyo mbo njiba kayatu nga hili nao wandu wa mguru mbeli kwa njira nao ulijiyo nuji na hita wakani ngeleje na hita mbo chimo hiyo jenjo mwenjiri ngo oyo sola ambano ipo utuku usuku na wika ambano utuka we unguro kusha mungu mnene yoyo wandu kamari na nomea amari hilo wongo mbe no wandu kumwa kusi peno wongo njira ndo uli watu pore wadonjo mbo mbali Nungu ndakadia hiti tuwa winani. Bia indika mane, mape hepa nuhu kukisha, ponambo kuhepo security, kila sana kuporeza. Kuna kuno vandu. Kuno vandu, pape ya tukaro, no mape kaya, no marunga, pape kawa, pape kawa, pape kawa, wakunde, wakuru, ndao yuku wina mwinyo, no vengi uchuwano mbekara mwoto tande, kakuna vengi uo. Okusha ponambo, pepe hepo polise, shiri, maisha yoro juwa na ponambo, alika netu watere embo. Mema nano kusha, munda matu kukwene horomende, Nungume hungirengu hii, kama kansela hii, kiwamo politika, wamo mguwamo kuhuliri, oku hingiri lepo shuwa, nosho mena kusha kama.

0: ochikumbya sacho ukyupo kamangotiro njasambolo nino ndezo kuvarua mutu wetu mena kushambo muchize mbozhi nyuma mborumwe uta uliri munoka ukamukoroko munda kekatena mumuchize kekatena ukamumuchize warwembu mukalira wokuterete nomunyo womundu simunolo odo pneumonia po michize mibikaliro umiziu.
1: O kulapo lomburo mirongo vingapi ngaku ngapimbo lomburo shi urutu hiru kutana uka ku ulira mundu ku kutokutindi hano vikwe o twa kupura ka ku hepa ko kama ko mbuise wa rumeni ngono shi na chiri mondero shi wana o nga hino o na hepero mbuita pe o mwashi mundu po mumeni ngwa ka kuto ku litali sa ngunda iri kuru
0: yeah o mbuise wa rumendu oyo ambara yuta modo mbura ngatuche mirongo vitano na ndano kienda kombanda na mbano mbye vida kovika nena peke peke o mbwite wa lumendo kai muni kwa mo mo bandu uke yo shuo ndosho posia ona na onji jenda imuni kame njo umushide mbo kangera jineni uyenda umuni kamo andumbo wabatiti mbano kushio menara imbo ngundaka pia kondono manawa oshida ko ko ko machengero wehupo retu nambano kaundisha tu ya tu pumo ina omukuti uri nambano taliro kulyo bikulya mbi bi processa no bikwe me ya lingua kuimbe binambe yo yo mishik o omundu shu no lombura ngatije bonditi shuro mutanda ukula mu lomburo mirongo bibali kienda kuimbe mirongo bitano ndo potungi mutuliro mundu ngufoku imbo ponambo kumba ingire ngo kusha bi ufoku ko nyango kulitirira mongaro yo kusha chimwa kavala ko lombura ndeni anjo mundu washita chimu no mbwiko nao obemba po lombura lo mutanda shwa karamo movyo uye chimene kusha o sho mundu mutanda ombine nyima isumba mo molita ka movyo uye noye okusho binambi se mwendo olita kushuho kora kolombura ndo doendo do komurungu ya posia njo matale rombi feni ezo kuta mukula mulomburo mirongo bitano kienda kombanda uyo alume ndo makura anje mboka ka ogoza bigude vire mwira ya okuba mulomburo mirongo bitano mbo kuto kienda olita lita njo ombize na banombo mbambwe yapo wandu sindai sida chatia kuratio vengina ba aka una una no maude unga kamune ko kitiswa pongotwe nula likane mbyo binambyo andu polambo bashinda moyo bina bya rubitara ingo kamune pongotwe okombunda no korusemina nje rutenga peishi na no rombi peishi dale wa ko bina bya rendi mabi o ina chimuno bikane na rumo mbyo nabyo mo maongero manyine ko kya ko kupita no binambyo.
1: Aha.
0: Topuri.
1: Matubura tene. Ai, nopo muna wa jio de mekabura ne waka kamango ko kumuka ko gunda tupo thomoro kaine no ko kupo thombo. Batu paru de rumbo mba tu kotoka ko batu patru vingiro kuno shiwana. Ukonyi do kutundu do wandwe tu hanu na hepero ku ri shebera ko bihe peke peke. Oshime jo shirapo.
0: Okwepa. Ndi hagana na urwa.
1: Okwepa shinene.
0: Seriza.
1: Okwepa na o aiki jode onganga ngutwa kaenda pamwe na omiti hama bali ndathonga matuka enda na pamwe osha shituli pamwe mba oshitwa sho mali thiro bi chumukadho no shokupa hamukadho no muamua mashika ko wina muko to ruko na ndura mahike o mama kaenda wombura nji kula mu mbo osha hama bali mahike ne ku no muyo dikwa otusi sio mbo ku pitia mu rupandwa na ngada dhumu dhe NBC ro mara na ndithiro tusi mapenduka na wa
2: e namba penduka mapendura sho na no wina ili shiwa.
1: Oh, wapendo shiwana muno biune mbima bikaenda mbiasha muno mukadho no muamua mbu mamutho kuchivita kuchiwana ngira kuno chiwana chetu
2: oku neno kuhepa na me mupendwa na wari ushiwana shihe uparanga hili kane hadi shifa shimashi kwa maheke mo mepako ambano shime ango ku tundu dho shiwana sheta shihe shako uhere na ukaumba deru. kushadika ne traitro shishi twa shipo pedhu nuka teke kuriko ambako o shiraraka neno ne shishiri pojo cho kushadi tapiri zo karupu uko unda uhe nguma eneno mututa kokea njongo mbe ongombo ondu okusha tushitu na watuto wa wawo vini novi wa moruko dare tuwa maheke watu wa kuningira kolombara leta alehe puno vana nevao ukuza kuinjo wepukiro
1: njongo mbara leta alehe
2: ni okuza koshinene omongwa katuna kumosa peyosho mbinde amuhe rika ne wakansa la leta alehe no mbungu ringo rika ne konjizeo kutundu udoshi wadano uvina shiko njizo keke anja atia pimbo warumendo weni ndo unguru ututa no dhosere kaze ndo unguru ututa usharika ne nje mieke kutuwa kera mie anjo olongombenda no olongombenda shima le anjo apo wina mnyari hindi mnyari anjo ambi kwa hingire ya fakuta sana pango kuno miko okusha male neno kienda poele sambo aleka tiri wa mogi unda amutu tono no olongo ze kushamatu haka enevi kushateki ye kuongo wina mnyombi no wina mnyari hindi kekami matupa hanoho wina matupa hoshi mario anoho moshi wana kwa haka ene kuno mbero yongo ne anoha muungura pamwe usitue no shitue pamwe ya kwete ngwiko NBC ngwiko TV ngwi ete kuturiko PR ano marketing ngwi umatu hongore po shishitwa shi no puma tu sherewe lika neno kura ndo o uteke tebu mamwina wako shishitwa noho win o shitie shu ando murongo shu ovi havero murongo mbiya shu hapa pamwe o kusha mairi yo mayoveo murongo wakateke teke mwe yoviri mwe Nashadia na wano shitwa dharo omidharo vietu Mudharo wetu ombalu kusholo trupa kusholo mbanda uli Tuka munike na waku shaku kunzo kera Wanashe vetu Bada koru kondango na unu wanami behe Nolo mbaradu tueno kwa katino kini rando dhama heke ade erike Dhamu kazumatu inganduko shodon jupa Nukunene ape pupe hingiru eraka ndi Ushangaveye Cheke kuriko mbaku mwerika ne Omanaka na tufapo maduko toka rukwao Katumwe sape hiyo vana dhongesheka Beri mwa maheke no shodon jupa no kunene noho wina Ongo ne anoho ya kunene noho matu nanga no hite moshiraraka no shisho kye kye ku Ukubatero ki anja no kutundu o shishitwa O shisho iku lukondwaro anje no matu kaera sana Na injo ya shodon jupa noho wina ape pupe no ongombe no mututa no muna ngeshefa Ya kusharike nipo wa shodon jupa musha tue Tue mwesape hondo shishitwa shiri mwa maheke Oche tatue shinga tukambura sana ipo makeshi
1: Mwishu jitwa hiyapo, mashika kono nenga hino kungwingwe ni kwamba kumorwede tundro mwuka nwine?
2: Kuma ndero mwedo mwusha hambo mbadi na etenga hiko mwedo mwusha hambo ndatu kwa jidama mwukotu wapako Mwia natu no ovo ovishu tware nuna cheta kumurungo ruwede hatu uzo kye ku kwa omit festival ayo yoko shiraka na shokurio nyama pole kare mboma kye kumuchu iso mauba matuka no No bishito no ho wina mbi oku yo kye kuku okukohororo shihuro cha shapa kosho hadu yuhe vitu no mo karashe ketu kataro ombranja do koke yo kwa omutenga presidenta ndenga no omusho musha wale kudha kwa misi Namibia omasho awa ki kada kwa washiri ya washiri no mwendo omunangeshefa no nguripu na ethe matuka enda pamwe hati eke ukohora pamwe no shuro matu mkoto kera teke kumushito mbuda lehenda Nuka ngomo heno nguno ndunge, jima heno kutupa, onanjui kaka yandere pete mba mbutu ungura, mongandalo mbude, okumu na mimbie na uhe nguma heno kuru, okonjiso kie kuriko ambako shishitashi. Arika nga konjiso kututo neno ngode, mavade, tukae pamwe, tukae nde pamwe.
1: Basho kwe patose kwenye turikita manjo kwenye kwenye mungu matu hingire usha urude maru kaenda.
2: Okune no kuhepa, shwa nangashu harisho enawa, tangiri shu.
1: Era kana tu sisi ombo obungure mangana jo obungu de NBC nguri mo rupandwi ro maha kaini thiro mara ndithiro nganda nji no shishi twa chiyo sho sho mukano no mwamwa oshima shika ko rukono ndi ro maheke ongwa shibito shwa nao osha ko mabonga no kuhingira mbo opuo orwe tu rumbu ndi ketu te fighter na komandero oshima cha o wingi ri ko mulungu ndi shwa mbo tiya tumatiya ku rambu ndi ndega kaiwa no oembe ku prena orwe ndi ro mba ko gura ma o bondano yo mapeta
3: Kodhombure odhombedho mpe mehino penje ye hii Onjibi thiro, onjero yomapu o manangendo mkatiko shiwana Omunyo weyuru, nodhombure dhamanyando Furatena kompako kourama na keetute Momurari wondero yoyewo NBC

0: Yaruhe, mbano chimu konja kwa nanga muka kotoka mwisa newe machivisa nunguwa ilise kwa ratu ya mbano mungu tatema hijitevi. Kukuchi mwende yuri mungaro ina mihina kuchua. Ombudo njo kucha ofu tochi mariva mamu mungu wehe. Kumundu ngumu ya wana oku hakai no murungu no murunguri. Ya. Yaruhe pisha atuka patoka riveze ketunga tuti ilipo vyaruhe. Ongo rito. Uwa mashivithiro ni ngutu na uwa. Tuwa rese, tuwa herurura. Mbuzo supinji. Ngwende hiri mpuri. Pukuliko ndoro kaunda kaya haro muhunga. Indo mitu na ndaso hapo ndano wakadeno kutupe kujitweni na kudasapo mashivithiro waro. Chia patutu kukusha matu. Matu prindi are hiko kuruwezi ndurumeta haa. Umundu wa muheke Steve nangu anja hii. Angu ndatara moru kuruni. Kudesa ni. Timashivi siru wetu. Chitu wa ute poratiu. Chii yazo nukuma nukanga ni anjua utunga wa meta hanambano. Ngumo konjona, ngumo konjona. Kukunjita kuja uju uju wafana mwajavi. Mbano pumu wakotu ova. Ndilo wandu varu ove. Beto orerambu kudesa uri. Shingo wazo nukuma na nye mama ti wacha mwisho jitoro majivisa langa wame tehanga na mbano. Uto kuprepe. Jira era. Ukujo haka resa njavera. Munjavera. Vina mbitu wakonja na yombiona. Ya mba uche miku printre majivisa langa mbulo supionga hapa turuka.
1: Najuguli.
0: Kuza mbobo utoro uhare na anga mbiji mewito no imwe.
1: Pobo yume tuwe kusopora rumane.
0: Opuo. Opuo karuweze kumashivisa maki matuki andisiremba mamorongo tuhite moruweze nduraru. Thank you.

0: okuja cimaveiya vengare maveriporinda katiti vekanona ngari loko wafondaha nguruva ngahino porumwe vaca cimaveiya kuja vahatunu kuinde kende ciyambi ndi
1: veunguluva ulile kende nove ikaningirwa cipeno vandu mbayanavi mbakaia otulamba ndikaningirwa ndiningirwa vihembe nkonja kunjambi naindo omuhembo munene nkonja kunjambi noho avihembe ukonjao vinavihe cimoningira handi moningiri oku vamoiho kuenda kunjambi weyuru
0: matuhingire zombura esere nomirongo vitatu poruveze ohamokwana indo parozondangere ndariko murungu wethe akapita hapoko ciyanga ino cimwe anja okambo uriri katiti kui ngungu kuca maende kwakahanja hapo poruveze ndo pene oune mberi mbo
1: oruveze ndo imba mberimo ukoto mbo papa kwa muukoto pena indo nguti wanja olohango mulongo na mbali pena ingo murume ndu ngombe koshinyo peno pena ihe yao ngulimbo shavuva kati nguva uva pena indo omundu atatu oko malumu yevali ndo mbwa ombongabule pena kalaelwa pena ingo murume ndu ngwere nayiupe omacihondanga ngo akashirwa kuno mundu omberipo pena omurume ndu wetu umwe utandai mbwa mbonuuliko ngotwengwina euliko ambala keripu nahimba ulikatitohumbuluko kongotwe nai kwavakuokangava kongotwe uliya ambala cimouto kuhita pomweru
0: imbo vandu civaiti morumbo hapo vese kucitavi
1: ovandu nambano ovandu valinga cimunovo ndu civapulukuta moshunda vandu civaiti morumbo vese kuonja moluteto kutana ukanei kuingo munene mwata munwango andandondo lavia nao oshapo vandu pu kuvapa kwananga ndu cimave kupita nokuliningira uveuweliningiriro mwinyi uveuwe moushiwo mwinyi omichise vyee noho movishiwo mwinyi ove cimolaela omichise civa civamolaele mbiaso kuverukisiwa kona kulaela okuca uliningiriramo mwinyi ikuca waningiramo mwinyo aha moningiremo mwinyo tolipula tene ocitivi civa veetako cinyokelaka civyalilo vininga ndu cauto okulota koshinyo velila vaelo veni andepo pumwelo nomahitilo mbo opu pena amimba nomahitilo nomapitilo
0: nu civakala muukoto vatanauka kwimbo vanene vetu imbiripo nambo cimavepiti ucitavi kuwo poo vepiti aulepo aveiko kotuvele tomaanjero omahungi
1: ambano cimavepitimbo nanjami mbiri muukoto kuna mbena peno mwaci weya cati ndishongero cipeno kana cirumwe kelimbo mapitisirepo kati komalama mecikero kavi noovikena nookutape uyapitisirepo
0: Nochua hama ke pedu kombao. Utera munda uni, oko uchiro oko utokero.
1: Shua uko ombo we munda ujine kusha ubala piti kushiro kutala. Nandiko hama kutala ngo shinene uhamu lushika. Shika situwe hashiko shika ako manene umalava elewa eka ako mamu
0: nuchimave ya mboba nduweze kukwe ndeda kwa mawako ene nduchimave ya puinduru weze ndupuwa hamamba
1: kako shimave ya mbabe nda konda ndanji yetu mjinjo nene mbaputu kukuturi ya kubamba leo njongarati uliyoku yako aveta nauka na ikongo soku kambulo maokongo mamuhoku njongarati uku ya ngandushi mavi yako ngo manene ngoku ya ngandushi mavi yako peruko
0: Matuze mburuke odhombure sere na mirongo vita tu hapove munini moruvele ntui ozo ntangiru isha ngapi umuha kombi
1: Ndangiri atatatata. Mwacho anjolo ndangiri. Ndangiri la kapita. Ndangiri la kapita. Shua ingiro ndangiri. Ndangiro kula kororo angalushi madhiamba. Meri leo maturi leo. Ohinga. Ohinga kushibari. Oho shua shuapo shodombura. Kana atutekisa pamwe nodombura. O ndangiro vengi. Ndangiro vengi mwao mwashi waka. Mwao mwashi wa wangu wa wao katimbu. Ngungu wako mutima. Ngungu katimbu. Mwaya mwio mwuru mendu. Kongo mbiaka hembe. Mungu maeto wandu wacha tindi nondanga. Paizono wakushu mungu nondanga. Nuhiko mumu pepo ngumee kukwata tati. Ndangirove nginakutwa koto. Ndangirove ngino. Nganda ndirove ngi. Na yala kaenda. Na inono. Na injombuko ini njara alamu. Kumundo mwini nkwa ahu hango mwono nambari nkwa lombuke yowu ya uki.
0: Bale mwono nukuchia urimu mkutu mwa uronda nga mwakako mwawa nuu mwase kama runeke enda kwa hapa tuya karovi.
1: Etemba la tuwa kovi. Etemba nila tuwa kovi patulure. La tuwa kovi patulure ulili. Mei metu tenge po peso kukapito olo hili katiti no wakwe tuete kukutula lukulo kutuno vina lukulo kukulamo kukulama na wabili lo semba kukasemba meso zinambe vili lo semba nuswa semba mesiri kukuka uto kutuno dotenda wetu kutona ulishi
0: Kako mbapo senjo moro uriichu mundu nguwa kura minu viungu la vyokia kise dhukonu mwadhombure sere na mirongo vitatu. Chanjavi ya chivya thoranga yu nabapenene. Atuye kwe kuningiru uninga nduno ngambu ino jianga para kwa vanine vetu mbiri mundambu.
1: Nji tutamba kushosha e.
0: Mie kukuho kuro kiwa. Mie kuho kuro kisa. Mwaji mburondu. Hino wawo chanduwa rewezu vya uri.
1: Mwaji mburondu. Woku njihokorisa.
0: Ya kuhokorisa. Rika na shia wangabe tuwe mbina njimeva ngano.

0: Omurongo na ndano onda piti mo omurongo na imo omuka me kuminikene kia kura mo rwedhero tundu iro vina ndengu kwa shiwana na mwala tuputu haka neonji kakuru na tundu ombaru mvimu ombaru ine ondano ombari poha mondatu Shoyambo, yambo anjitu haka ni moro tundu shivi thambiu na vima itho kenda kwa matuwa mporate na mwami sila viparuwa katiko po putu onjitho kuthemburu kitha mo rwedhero tundu inu kwa tukambure mba
1: Nonjivi thirombi mawitu urungire mba Kapena kuhia kucha omburi o umune wo NBC.

0: Margane na uri ni kwenye kumulusuru vethi matu ya njumpa konjiko mungire wetu mutenga nguri Lautes wa Muruko mashibitho mkari wa chitherantu mbako njo
1: mbako nji alika noku hepa mundu ama wapo kambuke tuko miwa matalu kukewe waka nganduko uyo penji nambano biwele mungira amimba hindo omuhona wanje nguri meha era wapo ahe ongelela fed maskal ka kukomando ija hamo mbali nganduku uyomeva wacha jete rakandi kushi wanashashi vingwe kushi alika ne kima ikito mulongo na hambo umulicha vali dumari ya muno bonga lero yokoro nyara nuna inji mayu utile po polo itinanda okienda kombanda polo itinanda okienda kombanda alika ne kuno vine nge wina masamamu yoku shirisi watu alano kule paiso ngea mano wina mbimamu yoku shirisi wambi oshikwa lorisha bali kuzamu mulongo na mbali chivandu mamu anekisa na oshikembo mulongo na mbali nga ichi maoronga lorisha bali mari ende po muhona mbeno viha utu ete rasa ne alika ne madena mbano onga rondo oshikamba muno gana mwenja tunga wate linguno hauto kushamuwa le kumponga lero alika ne shimbalo kumbalo kuyaru kuruna hii wajiti yengo kusha ngwadhu maharo karubede okushivisa wadu mbushi ya dhuga nuha njai mawajio manda hamutu mwona nji watele o karati ushike jipoka mwi neko toke ya uza ruko anura erafane na kushulisha wali mariende kuno mbuno bonga leroyo shiselandu kwa mwona puahe geza mba chumundu kumbaro mutenga mutu yaani na wakutu yere pono kusha okuhe pe inga liu hale nawa
0: wepa
1: okuri
0: Ituripa mwe.
1: Iya, kako mbama na mtu wa mama.
0: Othemba.
1: Changi.

pakuenda kuhepa nao kuenda kuhepa pano na nyimutaka me eh ndambongwa chikundi mbaye kuna mundu avenga mbaye ndiye mundu ahita pi ndambo muri ya karuya ngonga kapa duke kobe omuna ungeche faimbo utidimbo utembwi omugwa kusha muri mu lishuki se chike kuru kyo tokoto chicha muongo point bi simba ya kana kwenda mundu ungeche fa imbo utidinji pa he por kama nje patukire na karuya kapatukire na ngamwe kuri shuki sa ya kwa minda ni na shikena biungro imbi na imbi na imbi na imbi awa mutengwa shitere biungro longa kumoka hanja mbi shitabi wina bihe mbinkavi yambi kamwishia mwe ku ida isa maudra shiri hapona shivetu na wina mbi biungra yoko make kawe kawunyo mproto kwa mundu warwe iya opombo ulipoto nye mutakame opombo uliri muhaka ene kwe nami onelo hambo ndatu wa imwe ombari ohambo ndatu wa imwe imwe ohambo mbari omuvyo kwa paka rukirwe nao kila kakusha mika shikwa shike binguro imbi na imbi na imbi na imbi onela ohambo ndatu imwe ombari ohambo ndatu oimwe oimwe ombari ohambo mbari omuvyu karuza kitu inga kepita olisha vali alihe kula mohinga imwe ngandumo imwe olisha ine kula mohinga yo imwe ngandumo imwe iya shibi.

Oiri yathi kwa minute ya mirongo vivari na ine o kutono mbari wa mahatenya machivisiro mubi na wama ipothe na hii machivisiro maye ikumbape wa kanguvi o muture wachiva hiona morethevati ya vitoto arika nachi wadhu o machivisiro nga njitone nongode kono miranji o uriri o hamondato imwe o mbari o ndano o muvyu o hambondatu o ine o hambombari no muvyu ukiyarukira pono nomora ngode o uriri o hambondatu imwe ombari ondano omuvyu ohambondatu oine ohambombari nomuvyu opuo yathu komutengwa hekemo

0: matungulongo dembang prada nyu mutagame ya ko kula matukonyisira kwakusha matu hakaina mutengwa kertse kula kombero yo naskama matungulongo mahina mbauli no longo de noi Kwepana, njoto kwenye, mtoto kwenye shamba, njoto kwenye mengine, injongo no, utipe kujavi kwete kunjua koye, kuamia kuri shangi tere, roni njoto mato angoku honga, au mtunoe miu mi pamo prati nguri prati yao, mashiwe, njoto mato utipe, kosi injo, utipe kujavi, au inambie pero kwete, njoto marisho kuna kwepana, njoto kwenye kumuno mungu mahungiri na kandi ya tino kuvuga na wakisha, kuna kuhepo yuko ya kumbirenji au yonaskama.
1: Shuru mtunoe miu mi mbia. Shua bidi shua unguro wa shango mifiki po mudu mbiwe wa ikoto studio wa mana ya riroka sidi po ya riro aldema o shu ya kondoro yonas kama o ete roka etikwe no lombe no lora dola gane mbi nyongo vitano o tewo application forma o enfelo application forma nyi atukutara kusha kwa register nungo naska mado mahiya rwe o mahiya ehele muno oronga ndashi muno naska ma mbe chede romba wini yogato nini mbi o wisa kuha register o register kushika nchitenga o muni o number nitusho IP number o wisa chumuno o ID number nao o unique number o isha iregistre wako sistema o sistema nji ungurisi wabuya ukongondoka o isha singa waiko South Africa po waiko Botswana si batara o numura yo inje kumaikara isha chini o inaro mbi o shime shime neshi uregistre ya o njo albena yo inje onju registrera omobudo ahe ngiri malbenali kuje mamwe sima nyanda koratio ete kipaga po omobudo nganyan mbura koratio ete je gundira mugeste na ete buja kushuwe kushuwe ni mabule mari wa mindat hajiyo ya binambi nari hindire kumba mwoto mba viri mba mana to
0: nungu natuli mbona uri ya mwota muna kushavika kwa ambi sokuri shangiza ambi epe hapo embyo injeti epo masutu yo yonas kama kumundumu muna kushavika kuno ndiyo ndimba kongura e umburu mari nyanda ovisteki ranyanda umbura nji awezu komando umbura kushavika kwa wanu mawe sutwa oshimari wa jishi sutoku wako nas kama kumundu mungu mbuwe shoko nukunyanda kwa ratio shimi hapo nambo kapeno kanda kukatotomo mbanga anji hapo naskama isuta muziku anji mbura njishu wanyanda na ipo ino mwano mbu isuta rume rovi hambu nda po rume bisa uka unja kumbura njaro ukasutu jimena chanchi tuzo isambo
1: ya oge mbisa nepurile wando epurile kukile ndo mali samo mbamba ukire njini noho o naskama gatuka mburu mbura njini o musiki uso kunyanda rutenga ombura hivyo mbomba ujo nisiji yo 2026 mariki ya nyanda mu 2026 marika sitwa mo 2027 na kwa maatero ujo nisiji mtenga nyanda ujo atukutu mbura kongo tungatusha mara nambano tutu nembo mtu pire nondu mwango kieta tutu nembo omusigiwe kusha usitwe shiwa nyanda ondu shiwe kuregistrira po naskama kusha mbapitiso eumburiro ovisteki rapiti ombura nji metfara ko NBC noko kolan Afrika noko lo Radio 99 naripe kunyanda okusha rumwe o patronomili mbi udabo studio atwara ku next auto kunyanda ko naska meke ya rumwe wa registrera ruku rumwe mbi sikza osho memba naska na mari mburi rondo mistake mbi ya haeta o mistake ya vinyanda mo 2026 o 2027 na jima ya komandero jima tifutu utamunde semu kufuta jima tifutu o kana ke hato to se mo tsane ta ho e a ri le go ja o nas ka ma iro po ba ndi mo no je mo se ja ndi nyanda o yo o mbamba go re no ndi ndi go kutina no to ngo o ba to mo ni bimbi a ke tla di mbonga re ne ke mo na me o mbi ke je na jimba ho ndi re ko no ma sa ku ja pe mi ndo mo tsane go ma ka mbure mo se ke po go tika le mo se mo se la pre igundo mulingo heku kopirufa kusha omusijindi waeta konaskama wa registrierwa yeah.
0: Okuxavi kura matuka ende pamwe emburwere roko chikoro mari xavi amisimbiri omutu nomihumbi simbapirisa muhumbi wanje nondale uxavi mbino faela anyenjiri ponaskama ngamwa eumburi yepepo o alpe mumbenji meta meso kutufara konaskama aikaita mo faela anjenji aikaamo kushuka kuchavika kokoye muthiki kalive mbwapitiso aikalive ngunda mbi atufara kodhonga nandande nyanda kusha oratio po kusha o tv apemba pumetufara mbizo kusha rutenga maiso kie kuhita mo mambungu enu ama avinyanda kusha vivi hitasane no masutiro umeso ukasutua kumbura njeyaru
1: o jinga peri mwisa ne wa mana mbo uriti shiwa tifo mufiki orondu o shinajisi khebi o shinajisi khebi rane o mexi wa rekhastire ramo 1996 na kuno na sana shabi tifo alpe na yandenga a pitifo mufiki mo 2026 na nao kushie mashwa usho membaru kuru kona sama keya chai ko NBC ai pura go ja o member na skana ni wa member na skana o ja po nambo o po na po pe tan daro po po ja vi le ki o member na skana nja registre a mo nendi ki maro o albe man le vi ste ki a bi ki moto ni to ni fixa mara le ki ke ya ko na skana o bi pura ero na skana ko ja vi ko fa la ye e ve ko albe man ya pitile mo 2026 o mistake o albe manje shi mainyanda ichi ya mo mo kunyanda mo 2026 e de shi tfaka do na 2026 ke mate ko tsamo mo system a yeti ji ro ba fiti o isa ne o shoko sisleta o kuja o yo kana ikara mo ka kana be hindi ku mo na o shavi consistente ndi na ska mbi muri mafitiro kaiko maro ve moshi wa wapura tena wa rairu wa kushe distance hizi nyanga ere no bini wa ve osho bini ni bikra tena rati urumu o uja po nambo o watu ni mbi ndi kotoka ave ya kwete ave utokie kusha ya onaska mawe mari watu mfati o distance hizi nyanda o uja mapesha vi linda uha ko radio NBC pendolo private u pogia po nas ka mbo ku shiki pa kusha ko balbe maranje nda wela ko albe mbe
0: o kusha vi o batno mi bininga emboro ko chikoro ma vise vinga vet fere na ko kusha vi o albe mayue shondo ku kusha wa pitisane ni nondre kusha uno faila shiwa iko nas kama shiwa ya fere ko nas kama o eta ko radio kain kuna kino kufuta shimarivasho nuwina okujumbero yonas kama na imaini ngile kukuchavi ova ungule mbe ungula podharati yonodho tv nzenyanda omidhumbipo imbimbi na shina mbithu tukudhako nas kama ave kambura ave nyanda shamo shina shishi hina shayetfano rutu ndui oronas kama mina

Ya, o vandu mavihungire o mahingo o Latin America o ko Mexico kuma kunyende hore tenga e indi o South Africa no Mexico. Ya, arigane o ko kendero TV nyi o mbudhe njimba pamba o kudha Muhammad ati ngulo na njiba utu nokukura ithira sho chiprendero sho mapatrue wainde kopindi ko shiveta. Oya rutenga tukana ingo shitoe shoma patrionu tutala nonda liku chakako twadire kako ka spita waungure umburi onda matira kana kuna umburi ora Shakira yeah miango kutale ya nino pitaye kujanunda te ora kushivita ro roku tonena ko kopiro yero mranji oline udera kaliko mavira kana zombi njomba mimbasha mimbaka tranja na mipia ngukiyo na mimbia kuja kono kaiya badi mia kutera mbathi hapo one blood tamba no obvious take no o mushanga chike budhe njiba twako beriame gaimi gengali unai ya South Africa ngwe naona yo and wapo zombi nyadi ni munda mbina shipo mba pore po NBC chaka enda rukuru o wenjo utupe kushanga ino ve wadaro mbinje ine muinde kopindi kisha vio mokare ko hirinde atuka ni nambia ndimeka kamuri ya mokatika ko nuno shwa kambura ni kamburia. Yeah, atuka mokatimbina wakashaka ko chiracho no ichi vaya hindo iri vanga ndo no meta na ukame kam kongre inindwa kamura ndinondi galiye mpaka ro ngambure ye oye hindi mali tara kopi roye rombure nji. Yeah, ama munjibara badara nji ana mibia binje ya konjisira yo konjisira mbo ri to konjisira ko safa mbani kuja na twa konjo na rombure mi atuka bada konango kudiyeru gabara konango binje ponela hambu muye oyimwe ombali muvyo oyimwe ombali oyine ondano ohambo mbali po ombali muvyo oyimwe ombali oyine ondano ohambo ndatu oruparo njotoka tene mato kuna njombepo ina kushano nunutu pa kushabi horewe ndimo randi ndimo talerepi ulipi kwa hiyo tupa kushabi kaka mi metalerepi matuka matuka warongani na pi noye ochi nashima chitho ukaenda pone. Yeah, amimbiri mba po NBC mba pekende mba matu hama mba po akotumbo nongondume kie kuprani na dhuma diyambo kie kuprani na kuja nuva tanda kushavi. Nuva tanda kushavi yalikana wanwe tumutu haenda pamwe mwindo rukwete tundi. Injo, tuka end. FM.

0: oyimwe ombali omuvyu oyimwe ombali oyine ondano ohambo mbali po ondano ohambo ndatu ndino ndimatuyeluka kurutenda mupulani wandje mutakame okukuyetela ehorela ndino ndi iya omexico nehindi osouth africa mari nyendelwa ko latin america iya okusi omexico nao iya wandela okuveringo iya matutalimba tutayepongoze nji japena uni hello
1: evenes
0: at ami mberi mango mbinji yanje anamibia owashitivi
1: mberi mango portugal
0: ove o portugal mukundu wazumba wazona okushevika ko brasila
1: amukali
0: vandu mombeshinda
1: portugal mburi
0: portugal apo imbo wanya ndi nondali yemwe mwene kutoko
1: aye mekupe mwanyo pilingo wa portugal sana nonoto
0: iya
1: bruno fernandes kitu na mejo na bidano
0: mapi arume shwa po kushaka ko wanyande ombo because pana njwe nyima izo kukaita mopiki
1: ai me piki
0: mopiki kuja mai piko ganya ukaita uri po mai kataro china
1: mai kataro china mexi
0: kagwe batra tre akuti mai shavi fm matu ingire kopi ro yero shimbere hello
2: Ai, tira ko ando onde meni aí tino.
0: Oh, eiro ando aí.
2: Ando aí, sim, mas eu tô aqui para tu ver o da tempo ali, eu com pinti vado fora. Não mais tu sim beri jo meu rupe já lá pona aí na para mo lá ver se por aí jo.
0: O gashinda mo gati. O unde mo ngire?
2: Na wili nda uyo mo jo ali ku gente meni na enda ndi ya pachala no kupanjara pona mba uri ya chito upo chipere ako tola pei na vana cho mbambe sapota anja ngiro rutu uru le kuja ana yo ali kana sebli na mano vando ichinga chipere ka chika kompanda uri sawa ga yora
0: kako ami mbala no mbinja nje ana mibia ami himichime ke chime to kuita metomi anuma ya chunjo anuma vingire ayo mahinga ike kopindi ro uye kaino mba ithu hapo kwa safa mba
2: ne bala gatu giro chirongo uya kwa safa nai ne wali mama ile tungo kenda kwa mbanda katuko ndo ngamburi yo marino masa
0: je nje ndo uno masa je ayi mami mbino ngamburi mo kahinga
2: na gatitri tunde tuna South Africa juje na anda kombi njepo ato kujenja
0: ito kubanja Africa na njiri mungu njiri ngo
2: njiri memba
0: memba
2: memba

0: Tiri winjo denga mo wai shere bingere po omura ni wengi thrombranga ekopi rohuye. Hello. Yeah, mukapi na mundi. Minenye minyana mimi njiba na mutwedu. Hello.
1: Hello, Ben.
0: Hey.
1: Bora na wa.
0: Ami bora na wa na shi ombinje I bingere.
1: Ozara binga.
0: Huh?
1: Ira ja ozara binga minayo.
0: Oh, eh, indo zaza vigamba irana nganda kacho?
1: Yeah.
0: Eh, mbana gazi mo shaka go. Oh, kahiro na shi warongo.
1: Ah, ira ja ozara binga le ore ni ndi. Se lunga.
0: Nalika, ndiyo ni kana kura rishina ndiyo.
1: Ah.
0: Okay, ba. Mm, South Africa FM, hello.
2: Messi.
0: Wave.
2: Nowhere.
0: Minyo anyo, mbadari o kambinja kana mimja, minyo anyo, owe, washitifi.
2: So, Messi.
0: Eh?
2: Kori mo ilo, rimo kaya mo kambinja kana mimja kaso?
0: Mbae mbi, rimo kambinja.

ugyo ogridleve na made hitinga ndugo ro biungura ogridide naina ogrid naina mai hitinga ndugo lishatan ko yabi tunguro biungura bingi ugyo munungi mari wareti mena aruwe do rufupi ya do thukumdre ko.

0: when you do report, you must say, kwa ni tinga kuskolekeri ni mangura mondo ni jambetu kwa ino mundu ravi mkonjari okuongero vina viemba mndambu ohoke mwashimasa kuhipirabu yoro kuhoke mndambu oma hongero nuno humeshu yu skole ni imu yu skole yungu na washumu yako munda imbo wa manyantu kwa ni lupoka pere jirombo uri hivu la tila kondamu kandara
1: ya mwisa ni toho chuhu pila puno mwashe mwe koko mwura ero unga hetero minyo uusha mwura era kukusha Omanyando shina chimono shina chino kubatira mumunya opo mahongero no okutuisa pamwe bikaonje pamwe uja tuwera erambo na hebera kusha chiri chiri o chua mano mahongero omunu numo kahupa kaunu kwa kaneko no shina chiri no mahongero kajina chino mosha moiko titora uwe o okaranda kwe uwepo kungu lila yo uwe no kutona mua nihem uja wanachemba rutenga tuwero nge kisango una hebera mahongero okurambo chiri chiri lo mikiri leko njango kuyanjo uhambara kandino kusha wanachimba mawe di hongo wangura yao mbiga tuwa yungo mikiri yao ba wangura o onye mbiku kako keho tseto ho shambo shuri shepise skole shitu shevera no masa ngu kake tamoretu okutuka tira to ngu kuma tutendu na mapumadu shikivi etupe tepo etu ngure momu ngamburi wana uya owa hambo na kanato njiko munda wane neno ashishisha nilwe yo skole peko njita no kuya njandogu ya metondo Uja, oma konga kambura sana toho, kakusha oshu mrahishi kaunjifo mungumo kori weka. Uja, oshu na isha kambura sana kujira pondondo skole nga mishu miko kubanene no wini.
0: Nengo wa nashore.
1: Na wanashore mino wini. Nengo,
0: nashore. Ya, nabanonga hino, tuwa tingini nini ya roka pa roka, tiki hiri kongo kengbe pihe ya mudambo wa manyando. Kura, tuwa tanauka ni momo hostela. Atu ko ori panu mura runa shi boy tu vandu ni kula ri kiri kura tinwa ye o vandu o ndu bo manu bua tini o don pete za o vidare mako bia ngwa ba e ka be kata na urwa make muri kana o shuri proja kwetu hapo mwa jo rombura hambo umwe o vinanti hanke o vi matu mungo matu veni muvara ra uri kusha nonda ri kusha rumo kole o ingo o ya oskole ya karuro kumburo zengiru wa mehe po kutunguru wa po kutunua imba na mbena mumu nukusha imbo ukoho kia unzi oshina kumupambara kwa nunyo masa hapo mkonja po petapi o shima tu ya mundambo wanduwa ya mbonwa oskola kutu ami ngamba kara okuroro kubimu nampi obandu mungura zi mkonja zi nga inova ungure mundambo oskola muna wa hile ngapi kerekawe kwa uyabu yeho
2: Ya, mamu harizoro kwao. Mburemburu na mwumunda wakila, tunova ungureo mirongo vitatu na mwushu. Umbloka hiye, ino vandu vani. Uja mbo wananjiwa iku kombeisa. Mwukombeisa, wandumbo umbloka amba, kumatungire kukuhoke mwumbloka. O veni oner mekara mwumbloka, veni wukombetisi. Umbloka hiye, ibanga shiri hivyo, ungena ngele pongwa. Ya, umambone nonga, verandu, unguro mbono hivyo. We contribute to kama riva kuwe nako averanda ave unguro lombona zao kumbono lomblog anda. Andari yo shi behen anda njo cleaning material an. Bene no kepe to kuzira kongani. Onde yo veri anjera. Veri anjera okungura ukuhoke mohosela. Anda isho iti mouruo uruwe toka ungura ka ufasa ka ujitisi. Mara veri anjera kono ke ukeva la kisavi kake unguriru. Ukuhoke kuveri anjera kazi. Ukuhoge, oshu tenga umashuge, riporweza ukuhoge, maungura na wamo, kule vya njira.
0: Hakuunga, inumura ita mbukisha, omakeshe, inumura ndo kungura na wambu onanga, mbika ndo, na umura ndo veni, oshuba ungure, o munda hostel. Ohoromenti, hili pimbo shite yapo vina wiko hori, yesu wale.
3: Tangi, mea ohoromenti, onji shanga, tuhaka nini mjira kajito. Osho yono hoi yeta, maro kusha, eto osho skole, osho munda hostela, atu wedhapu. Ndiyo mbitwa itako vandene, ndikuwa hostel development fund. Nene tuweza kono huu mbitwa itako vandene. Maranje hostel development fund ato, mwishu waka wanda rewe mbele nani. Kuchopua, tukonjisa mbo mwanombo ujito. Tua, tukaenda kwa mungu. Mbo ukohoke, oma uso kukarapo mbi.
0: Ya, una mpati nwanyi matu kaenda pweno vangure kwa skole ndo msui primary school ya. Mpiri kama unjo yefru wanivi nusere karenga uyake yungungura mundambo wa wakala. Nambanunga ino tukutike mundambo wa manyando yefru mtiri. Iga mburu kushu ene noho wina. Umu kaindisa mundambo wa manyando mkuko ya nunduwe nubi. Mwari nabana ishimika mburu anuhu. Mwari mburu kabumu watuparele mundambo ina kepako mautilo mburu anji.

0: uhonga chirimongwa yizo makuru hungino poskole ndiya musumi nambano mukupata uri lokambo kunako kumotude uparisa nako serikali ngauyake kwete rumwe kuti vanesiko vekusole garo ide uparisa uri odomitiri po vakwene mombeungura mundambo hostela maipatinikira kore mahatenyaka
1: ya nangu yereresa vakagoti mbeungura mundambo hostela seria njera zvakaita vakunguri hostela ngaveriwe yanjere yekungura nomutima mbwapatiruka onde ovanaisembo muoruvega rungiri ekara pohostela okuzvazve vetokuyenenokurira ovanene ovanaisembo pohostela mene zvavi ovo kuruve ndivaviko ngandavekakaranda ouviki uvaripo omwedze

0: ochiungure cho marabare achutu
1: ochiungura cho kupunguho bandu achutu ngakumuka no mai wangu maiya
0: okucho mundu ohena mbano ngume yangu me moto kuondorera ma akuru abi
1: ngume ya moto kuondorere ruko shirazemi marara kongoto kuena kuyete kuturi andu ngoko munene chitwakuri atumya kura nawa
0: okucha ne kuyakurwa mahitimo mumuganda
1: mumuganda kuso pia kurwa kumbomera kwamba kuita mumuganda
0: uja kakuya uri ri kana chiwana kakuya uri we yoku tunotenda iyo rara wahiti ngangoro ochinga wazo kuna kuwa zongo usoku wanga meke lukondu tulukondu mapeha mamundu o zoira ihe ndori
1: mapeha mamundu o zoira ndori ngundari hiya hita o kia kurambe vingumba ya Namibia katena kusho oune poune gamu mundu muna Namibia na uri kusho ungireke la kapweshi kebara umu ya kurwandu kuruwele mbi
2: o kaburi ogeri buja upo ungire unga mamundu muna Namibia ushi o maruko unga kusho muna mwano mbumu ungu la kusha amina amina ichibi kusuko rume biye ulirino kuhena shipopondu wati njime tfaenele
1: tungura kukusha peha kamuru kuma putara omwa na butu butu tenga nano kumbo mega nobeni shima tu umbo mega mwema etu urai kire kukusha mpaka perinawa omwa shu mkado na noa sheri kukado na weno atumu nukusha ngu kerinawa aende bena tumuhumu kwe ura tuha tuhatunu kuhi itu urai kira
0: Okomburi ndi mweka endapo okomuguye kire kyo kana kana hepero kuche na ngoro wechiwe hapo maamberero omundu ko ya uliri puo kuhite mo yiki kana ngoro bochiwe utuko na kona kumulungo uso kuhite mo uso kuya peruko okupo ochiwa amo hiti mo koto randu wakakana kuno randu nereke ni to chirubeguru ya puke oru ya puke ndi mo minyonga bihe kanyi mo munu kucha ochiani mwanga yenu kuri munana wapohiri na wacho mwacho mukabana noho mwacho kuri porinda katitu kuri chevera kukaa kubango tongo noku nokucha ubikotele kuyape zoko nangole mwacho kukaungurwa mene ambano onjuo nji ate ambama jiko ba matu onjuo njuo ve kondole kongonde yo njuo chodo no kondole kongonde onjuo nambano deho nga meke zoko onda ngere iyo kuhama pe zoko ocho mundu yengu kukura mena yu viungure mbi moruvene ntwini kaisha umapitito mara mwenye kuliku kukura po komando wa bamba deru mkotu waka hanja ochi chitwa shumadhe mburi kiro udhumburi esero na mirongo vitatu zahi ya kwanga hiri umahata munwa umudhere chanjepirina ombara shubaha ngungu wakana bano engu wa hitimo morumbo engu wa toro katiki kwa hihe mahungama na bano ma nekiri kwa mbiko kubanda ngere abari mwendo banene makati ko juwana chomba ndiru narapo
2: iyo sipiri rere ho mabi kaenda pombi yo kicha o bara eruka o kubada po kujimbuma hi chomba ngere nambano ve ndeke buko o ve ka ngire no ye o mara no tere ka de tukungu ango vengwa eruka o ngeri kwa mbako kujimbuma o sebo browse u ndobo ngobenda lo si umbusha eto o bebe ndobo ngobenda lo si umbusha eta sha ga ita ko kongo bia ndo bia shirongongo o nene ukote usha aje o bibu mabia apo ni mu prati ngo tenda ko ka kore ko mambo o cha re shambara cha sha piti cha nanwa o cha re shondangire engombe kwanjo le no wakondo no kakucha okuba ngoku hama kobihalero o uberuke gauri munda wa waliro wanene ngura kabinguri wakamuteka abusha tenga beto kushi ha mapo
0: murongo njuo
2: murongo njuo ji alo siwa bino kwamba no we njuo tere kare siwa bino siwa bino ku ita a veo bolo yo trega le trega le cuba la liga y chamo yo yo lo que chamo yo o yendo que anda con como que buco
0: chinga te remo no bona ore chao kumara poma no coche de mesa o lo sé que también un domadi un boro cadente con yo o barumen tumbo venimos banda namba no mato ya no vamos un murongo yo

Ogure na kuhepa. Pituwa minite omurongo na hambo mbari. Ya biti wama mbari yongurova ya lisha ine. Meki akura karudio kwa masi withironga. Mami karukirwe. Waho hau kambe. Mialo lukunene kuhepa kushu idosha vionja. Kutupua mbude tu otheli na kayuwa. Yetu kaende pamwe.

0: pakuepa nao pekiakura nao utenga kupata nyungu takame buri mbo na pano molo utenga tenga o mutu aruko raka karara wara chibitho mwache kwara panjara banungwa raka murwa pori vembo nao mbro kwa tuhaka ine kwa na yo embe solta kapika odre sha dira kapika mo yuba kwa nyumu ndamo himanga
1: nimba choko hepa chinene mundu wa ho kunjipo mbako murubebe ndwi o bulenji me yango ku kotora uriri embo ewa chinene mundu moko tore embo ewa chinene uriri ominyoka titi vya handuka nu vya handudi wa iyo bana chebeto kudenga no kupanjara nuka chino chipupu ko munene nga mwauhe mbana cha chimba chivisamba mapeto kusha ombara kukuri iwara kambura poka nacho kadandumbo katiti kukaha kukurunga mumwinyo okanache nga chime hungire na ikamu noveni ya mega mroosho wandu pondunda longonda mbo minyo nga viwe pehi undu mwe aruro kunene kuhepa kolomitri dos kore ya kaepe wina ko kieta eke na wino hambora kananja sana ngo kiyo kude mburu ko mundu murubede ndoro utenga nguhena wala madhe mburu ko shina uriri mbondo ndumu wango kukotora ko shuwa na uriri kotora ko munene karipata ona keringo kusharika neo minyonga viwe pehi opuo mwashe wa aruka moma kio mawashi nene uriri mundo pumu ya njero kuhepa goskore na indo dhomitira dhehe wina ndeye kianjo oria meto no hambora kana yoki ya ruro mudanduwa ongui kakusha mesho kuhepa shinene nushiri meposo ndangi menaro mbara kukuri wina no mwara wetumbo mbaka mbura horongo modho nyomwa no buwasa nango mashine choko hepa karukirwe ngurobo onjo mashivi siro ngaika endenda ngishinene
0: ok mashine mtuwa arukondwa
1: ako hepa
0: kwepa jinene nao kukansela eka pika shadherwa embe solta ngutupo njivi siro njo kanuweka mashivi siro utenga na ombu wa vira nduwa tutuwa kuramba tutu patuka enda kwa murungu
2: Oruwede rokute ya po okuhanika orukupo karupupu kako. Nu oronoho karuthokurira oruwede rovita kako. O Shalom Divorce Family Mediation. E diriro nu epangaro ye moruwede roude undo. Kokucha ove utu urunge no kuhena ngurunguze. Ove kara nondu bazane no yokuthuta ochimariva ochititi. No kuhena ninikidire imwe po ongwao. Kweno Shalom Divorce Family Mediation. Ete matukubatere no miano vyokutumba. No kuchevera obanache. No mahane no uwini wina. Nu amatutunu avihe koupwe. Nu no ukeke koveta. Oruhani konduhe na dombata. Ruchita kokucha upitite ochimariva ochititi. Karukara nomba meno no domba tawina. Chevera ochimariwa choye, nongaro ye huporo banache. Ove kara norupa moru ya vederoye, amotorora o Shalom Divorce Family Law Mediation. Ete motu adamu paranga wehi arihe, konjibithiro, tonongo deko nelo hamo ndatu ondano, ondatu omuviu, ohamo mbari ondano, ohamo ndatu ohamo mbari ohamo mbari. Po, korungo biro maha kainithiro, o email. admin@shalomfamilylaw.com
0: Oru duro maka

0: Yeah, kosmosa yahindo South Africa wadna kutupaka kurungiwa katiti mundambo ponolo spana yanjo bafana bafana. Ya, gahi numa wanyende kumatini nukunjira kwa wingi mehole andu ndi mati wanyende shino nina.
1: Ya singa pirika kai, oshashimo shu osha mkutu za tungi huko brusa, unonga mburi wa nyingi mwa wanyende ya moko tanganda. Mshira shesho wanyende mingewe na hambu umesha isana, waithana wanyende murongo na muju, benyana moko to hindo South Africa. Wanyende hamu tatu wadha mshira shula ndo pae sa ngundu wanyende mbo wale hamu tatu wadha mshira so mami leti sanda sa wanyende wale imbo weta tu wadha mwira we chino shira shoke sa kukwadha mnyende umengu kuro sauri ngu nyende mbadha wa mwako mamuho matu njuku usha omukambu rongi Rowan Williams sa mami leti sanda sa umayene kuta mwito tuho so mundu ngundu njiwi ro njene so wanu wina mbatare kwa pindi rokaf shimwesli kamunu usha unu njiwi ro unu mendali to matare mapia rume kushita usha

0: mapuriro kuja ngahinu lumwandu chimatu ingiri hichinanjo Mexico ehindu America ehindu Canada utu hanene uli uko kuja odhango mahipekepe kondu mundu umwe lumwe meri puro kuja vi hapo numaku ngo mtu no hiva kwa dhu keno kuhita mu America pothia maka tona kwa Canada ovina mbitiki ovina vi ngahinu lumwe ngahinu utu pembo kakuru kwa katitimbo uliri no chinasha reshimi yango kuja no kwa mburu teki hindu South Africa mtu meka mburu shi hindu hatari reko chinene no pombi kwethi.
1: Ya kwa hivyo kati yuko ya no kati yake inogana kwa Mexico na Canada na America bonjo USA yome ya ingiri mo niko irari mwe ndio ra America kwa utokero ako kwa manene usho North America na mara kwa kushamba no shanga ino yeri kwa yeri kwa pamwe kwa kushamba ese bavisa Marco Piro yendi kuya shimuna pasana shimuna ona mibi ya kuhumwe no South Africa na Zambia kwa ona kutuana kwa kushamba kwa kushamba kwa kushamba tu sikilisa ndi kwa Piro yendi kwa nga ino mbano kwa kuhumwa njingo mahimu ye hali hirino mana nino yayo mwina shase wekona kia mihira nje umdungu wale purume unu usimba weburi kugia njira kusha mihindo la nje njuri liu ya kutonoma wale mihindo la nje nga ino waka na nga ino kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk hirashina kugenjero gutono igame hirorive kugenjero gutono mihidorara ya abanga ino kanango ko bafana bafana gakai kwapura ando wengi mtu kwara rungira gusha hiko grosa ngai no mautu no strike imwe kisha Laila Foster no namba tena ngai no gusha mautu na rele mufokenga kona ose na polesa kusha ndino ndi wa shinjo shirashe wa utu mautu no strike kari Laila Foster na Ingwika Reinesa kwa mbuno homo kati mtu andwara yu njiro cha mautu na jiti na tamsa na tetza mguena wali osa ndamsa kusha watu na stole pengine kwa andwara yu njakume talente pata mautu mkatimbo kusha mdambu wa retuwa ina unu usha unu wino wingi ndia shenje gai na unu andengu wa kona ngwe ya mwamehilo kongotwe kwe kupata na puna sibisi na pokasi kwe ya toho mimu kamroja ka hiko broso spana ya inji unuanya ndiwe tatu mkatimbo rupare mbumawe za mkwena na stole na atamsa chite na atamsa mtu njima ya nyanda shuno low block hapo ma nyanda mkati kukonja usha awea patuhu kano matha aweka usha kana mudiba na kuliso mudau kodo winga kusha po koko ipakawe haka hane meo atishuandu mbe nyanda ukienda kumurungu na uko toka kwa ya mali yore na posia chwaprane kumungi mwa ipombo kakai ambao ni washa osia ya South Africa mashi ya po kuhama nukukonjo kukonteina po kukushera shira shasha Mexico murukondondo rute nga kushavea aveha nino kuhitisiwa mtu chivaa chanda na kukumpuri shavari mawe nino kukani wa resema
0: Hoko hepa chinene mega mbro kusha nainge hinurumwe oshashima tenda tumunu horende katino kutire horerumwe ndumalire pupuri o Mexico maika nukunjira koko kusha mutu noho oyo yungule na washinene mkutonganda nambano shima tuingiri wa mahole yeko piro yenga muka ano vinga wengi chinene o vandurumwe shina mbo vanjalu wala veka riyo mundu ngomu usha murongo na umu ingo pozachu watalamba ni nandaya mwamu munu kusha Hindu South Africa na horea moshi valiru chinene ongo kusha ngayi nubopengi hapa matumunu vanjalu wala ve Hindu Mexico mbaka Rovengi, pothia anje matunje, horendra thua nodo minute uliri, oromu tulakula minu kushali endali utuno hoko shiveta. Njo uliri to, shumulu matu kayenda pamwe, matu kutoka lukwa atieke ukuru wa hangaye mo minute ndo mokatiri ndi horendini. Kwa ambia anje ndumba thua na wanzi tinda kushuwa na vetu pekusha, gai nurumu umuni wawo maushavi.
1: Kwa
0: Wana uli mupratine horendi jima tuhengirini. Tuwathwa na wami nutondizi uli muto wami nutumurungu na ndatuna kushali ute. Pozashi mwumunu wali na wama hea ehe ngangu maesembe mithende kopindi omarapi. Wa omati ya munumba. Pejene ngo kushamatu munu omarapi ngo wama hea ngu maese kilitha. Wama hea ehe no ngu mae kanu rupa mwenye mbatathani nonji. Matu ya munumba ni. Wami ndo yuwashi nene uli ito shuwa inine kutalira ponunda inju o TV. Pozea kambura mbani mupratine shiro vengu mwangu kushatuka endepa. Mwenji po mwenye wewe usha mwenja ki Hindu South Africa po ki Hindu Canada ono morone lo hambo umwe uimwe omba romu yu uimwe omba li weine ondano wa hambo mbali po hambo ndatu Omorale FM

0: Amorari. Amorari FM. Fato kira na mwana njwa to kira. Oh, puka dwezi nga kumanya ndwa lika na. Injwa kipu ndi ndike iko.
1: Oh, injwa kipu ka ipo ndi no.
0: Injwa kipu ka ipo ndi.
1: Okay.